0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: Mua ia me e mitad sail pa ia malumalu sa molo fa fong mai le neitu na. Ta alo falawa ma alo se ifu ilangi maa maa maa tafi. Usi mai lol fa fonga i telefon nei ma le lima toli tasi pi ai PMN ia Aotearoa ili aso lua aso momo se tema lua afe lus fuluono. O le fono tangata te al pasifika palau le vaesu nei, o le amo ele avano e tue faa wa wai, fe ngalenga lea inga masui mai pa anga a wai po o dialogue partners e Luis Fulutasi. E au fia ei le United States, Kanata, Farani, Japani, Britania, fa apia maisi atunu. Lo awa i foi le fono tanga masui mai Taiwan, Masaina. O le faa moe moe Christopher Luxon, o le faa lau tele ina tali noanga i siliatu, na i loo fi esea inga faa polokiki, wala mati aise tu ufa atasinga, ma le fai o faa iunga mautu ma mawaa, ito tonu o le fono. Ua faa no nol minisal wa i fafo le fio nga vavasa manai a Winston Peters, ona ole le a wai o le tele ta ita o le Pasifika, a faa nga solo le Pacific Leaders Forum palau le aso nafi. Na fai el pale mio le Solomona ya Matthew Whale se swinga fa fo sei ma toe fo i atu i honiara a o fa ai loa sitalu sanga ele talitonu wai ya teia a no confidence motion found against him. O le tuula esi o le presidenio Kiribati o ta nesi ma amau le minute muli muli ma le le mau tonu o le a wai o le presidenio Naoero o David Adiang o fa atitele i naife isi isi inga fa apolo kiki ili a wayo Taiwan. Wa fi nao Winston Peters o le a fa awau pea ita ita mta upita ua wa age i aile fa amua mua ili fonu tanga le neita usanga. Prime Minister Opoli Chan Poverty Action Group ya Isaac Gunson imuna umia si suinga vave i afaya a ufa alia i fwainu meru fa maumawina la tamaya le stas New Zealand o lo ola i fengita fa alitino le tamai titi te otasi ma le tootolo te maji pasifika i New Zealand i fengita fa alitino i aso ta itasi. O fa asalawina si fa alinga fawu e vala awai i vainga fa apurkiki uma na ia lango lango si fuafuanga e fa iti tiele motivo tamaiti. Fai mai Isaac Gunson e ui o lo tu mau pia le mau walalo tu pe mau wa malu itau mo ainga Pasifika ai ua yesi tu ulanga alu alu ilu mau fale mo ainga. Fai mese kanta poto il polo kalama le RSE e ono fai si fai inga tau fale ene nofo ai tangata fai inga ruenga po workers accommodation ai le tu sa maisi tangata ai ta ule fa atau ngo fie o titongi o fale ia mau walalo. Na faa iloa il maaloni suinga i fainga faa vaya tangata faa inga ruenga faa vaya taimil masina taluai mai ole atu ina atu nisi faa matalanga i winga i fale i se taimila tamai. Fai maipolo ofisa faa pitua o Richard Bedford e leo mai tangata faa inga ruenga i fai yaso maalolo a eo mai e faa inga ruenga. Na malisi tangata faa fatu le ofisa o sui o le National Party e au fiai Paul Goldsmith. Na wala uina leo leo i epsimi yau kilani ili tayo la Israeli taluai na wali putia maisi tangata na maua wale tautala ay mulimuliane faa maonia wa maliu. Ufaa ilonga ifafatu wale fale ulo ufaa aliai ole official national MPs o Paul Goldsmith, Nancy Lou ma Melissa Lee faa atasiai maisi pisi nisi. Na li putia ili pause talitonu ulo tangata saa mo ili awala ole rough sleep ili isi ainga. Na faalia e Goldsmith, o se tūlanga rea ave ma faalavulave so se tasi a fiai, ai ui lea, o lo o moli moli atu a lato faa mai senga, ile a inga o lea ua maliu. Ma le tana faa iu? Na faa to ina loina le spring box le all blacks ile tolis fulu tolu ai ile luas fulono ile tau vanga lo na lua i Cape Town i Afrika i Saute. E faa to tu sa ai ile faa solonga ta alonga i faa, e ta itasi ai ai ai a awa lua. Na mawisiko e faa le All Blacks, ili tolu ili Springboks, pe itaina kiki ili Springboks ni sala po o penalty goals, ma mawale manu malo e fitu ai, ilu mole motu e tangata mai moa e tusa maleonu sifulu afe na faa tumulia ili malai. Na melefa ya ongo le All Blacks ya Dave Rennie, sa ya ya vanona misia ili All Blacks, ai sa ya mita mita pea, ita umafenga malosi ale au i Cape Town. Samoa o telefona o li nei yaso, manu tereina lau tapu inga, inga pulea i Maria Makilita tuu, so i fua.
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: Haia tau kapisinga e Genevieve Jackson ne lolongo e lolongo fulfulu ala ia hoko mei mga hamna matikinanga ke tutana ime taha tupuna a whare heere te tolu ko ia fuki ni e taki taki
1: e ka ua whako i taki taki e roma ia au ni
0: e ma te kau ha pie me ni ue ke taki taki lahi e ma tolu e ko nana lei whakala hori atke a kai ma nana ko koe amne ki lunga pulangi
1: ia ia whaka ue ke amua ma whanau ko longone te ureho e ko ho ko hai ma na ba ya mu em ngone ko tu ta ra mo em ngone da ureo ha ko na sanu na na ken ha ka a loto ka si si em ngo ya e ka kere ne mo ya kere ta bi ne te foka foka ko to ona mo ke na ta ko te ha ku se te o fi ki ha ko ga mu ma ma politika ro mo ama ko ngone e te ureo ha mu ke na ga huni foka welo hi foka welo hi Kwa mena neha kone tau ki longone tau reo. Ke moha e kise tau mata me televeia pake ngua kake tau reo. Da meni fie mai lafi a iha ako ki longone tau reo. E maroroa whanau e hau. Maroroa hae ko ngā hua hae ko. Kwa mena neha kone manako ke he tau reo ki longona se longona ake tau reo. Ke he tau maroro sinu ma whanau. Kwa mena neha kone loto ki ai ki longone tau reo. Moha e fi de vita o mata mi gisia ka ko te ure o ni ki rongona e ma roro ko fanda o we he te ure o ni rongona ko ha ko no ya mana e ni ta ho ho fi atu ka mua ko nga ho mua me rongona te ure o ke nga ho ni ko no fo na ho e ka ina a ho ni e ni a fi me ho ni me a pongi ko ha ke ra ke ko li fi o fi he a ho to roto ha ko me la sano na ho ha ke te u se ta me mo to ka Ke ta hake au he horongo furu, hora hevo horongo furu, ke diwi mai e hora ua. Pake hafi e ua. Ke to mena ne hako ne fia fia ki ai, ke fare kuri e hama tūru tūmpa. Ke fare ne hako ne fia fia ma whanau. Ke maro roi sino, ke te vie me tau ni ue, ke moha whoru ne whakatangata rahi. Na ke he anga whaka ni ue. Whakatangata rahi whoru, mi taki whoru, egina kea tangata au a ehe nofu. Te hake kori i runga. Hako au ne pūre ae mua ne fuki kori i motu. Ta whapea kwa tamatāne hako e kia sione. Ua mai tū mau e koe e māke ki tū tāra au. Hako mana whakapārangi au ma whānau ka kaha whangi au e ahu ha motu. Whakapārangi tū tāra hako ki ha whangi au ki si whakapārangi ari ongi. Eko mana whānau si pātai tū tāra whakani ue. Naha. Ai tauke wang hau ni wei haa kuki tua. Kai wang hau nai wang hau whakabarangi. Te rongo nei lau tōru ka haa me maa me whoru. Ka mna pia wei koe ni wei au me fua kaufu ki au kai. Kai maa maa au ke wang hau ni barangi. Koe mene ne haku ni fia fia e mat whanau. Koe whare kori iha mau tōru. Koe kora ma tōru hongu fungu maua. Ke osi hau la taha. Ka koe tongoronga haa ia hei whare kori. Ka ke pehe hwa ke ke hwa whangi ka hwa ke tū tāra me li ongi ko hoi. So ka ina nā ti on he māki ke ke hwa ke tā ke tū tāra ai whai. So ka li whai mai mui ati au. Si pia ko si ono ko hua kou teo tonga hua ewe. Pe tū tāra me li ongi whaka ma whaka manu ina. Koe mena ni haku ma mea whare kuri koha mo tūru hwa kone maro roi siungi ai. Ai whai whanau ta whare hoki. Koe hake nao ke whare ia. Koe mena ni hako e tau koi he nā ia, e tau koroa tau mana whanga keke. Tau si, tau koi keke. Koe honga ni tangata kai hui tupe. Koe mena nā ia ka e hako ni manako ki ei ma whanau koe whare maangere ho. Ai whanau ha whare taha osi. Koe mena ni ka hako whanange tami. Fi ngita ka mtoro osi ma hako tau ni ue ni whanau ko no. Paka ue laha ka mtoro whai langa matai. Tau whilewea na tau tūru kia hatu roto. E hako tōni iwe ni wha whilewea. Ingi tā atu ka mtūru ma tau whanau tōko tūru ha aku. Tau whilewea tau tūru kia hatu roto ka whina tu au. Oki oki nā wa e hako hua kau. Fuki tika hai tau tama ka poro hui wha i whan. Koe mena nai ha aku ni ni.
0: Na tahane e potu pa waki manena. Tahane e potu pa waki. Na ieni whai whakaolo tu mau e e ingo ala e microphone ga kai ke a whangi tau whakaholo a hamtoro.
1: Ah, koe mena i ka hapi au ka hama mea. Koe toko longa haa ka kumwa ke kori. ka uta sane ta mai e ma ke ka ko na no vo ta pela u ro u he ste
0: ya ya
1: ai fa i ke be he ke te ha u no ni ha ke tu ge ki e tu ta na ai fa i fa ka li fa mai ta mai ga u pe u pe u fu ka u te ye ka ma sa ni
0: Yes. Come.
1: Those
0: 2 moments. Yeah.
1: Yeah. Pero vai mais sana. Tá aqui que eu que com mim mexi feita na cabine o café. É. É que me la cai para no a mamãe fez a água tu ca cai mi taki. Se é que na cai mo mo com guião. Me cai na mamãe que me la mais sana. Se é que na tá o se tu no cai eu com tamana ha com teu se teu cai. Teu se cai que cai pogi pogi, teu se cai que ha o rei, que na ha o que ca ma o tá o mo mo. Que me na ia com mamãe me maloro tá machino.
0: Que tu fanga aí mané. Tu mau kai ki pia ai ai
1: chunga ka faru o ha ke ni ke kai he e do ba mo a ko te usipi ko
0: kai do ba mo a ko te usipi
1: ka ya do ba u ti mena ya mame ai kai ba mo a me sipi
0: ya ko fu ta ni po te rea ni fan to me le ya
1: e ka ko mena ni mame a ke ni mo ro e ki no ke ke te mena kai ko te mena kai ti bia ni ke lion ko lion a mo me ta ma ka kai liongi ka momohe liongi ka ara mahe pungi pungi to fan haka tam ki nga hua kwe mene li kita fuka ui ki hatua ke tau liwe ki anga kwe liongi ai noa au ma mea me liongi
0: o ila hi manen
1: ona kwe se oho tau pati himo tu kwe bayo koye e to pati haka family nena can you say a prayer nena can you open the day
0: Nena, kwenena huko uye. Eka haa, kwenna tahani potpawa ki manena.
1: Ya.
0: Tahani potpawa ki.
1: Kwenena mea kwenye kapea, umaja kama sanga tuhu ima mea.
0: Aya, langa kai kiai, ka tausi kai si fahalonga iya, kena masi nige fan me sanga tuhu.
1: Aya, biasa langa, kwa kasi lo tuhu, faka mua mamea. Oh, talangi, utu kwa hemone, talangi jau, kamboi jau, ma sanga tuhu. Oh, de fili lansi hako, yungi noro tuhu, tu mana
0: utu. Nothing for free.
1: Kwa mena ni haku mame ni faka uye uke haka family me whanau. Kwa mai ni ka hake hawe ito mena usi ka hafangi. Ito pati, ito uataha, ito mena usi harau tolu. Ipeo mai haka mafangatuhi.
0: Kwa ito fang hai manena. Fawe lahi kumo longo nele au hawe afi afi nai.
1: Kaha mai uta ni whanau ka hako ito kwa matua tu puna na ene toi.
0: Yeah.
1: Ayo haka fa o ha ke ta meta ko a ko ta meta ha yong ha ke liyong ta ta ta ta ngata lohi. We mai ni ka o.
0: Yeah.
1: Ya pe o mai fa ngat mai ta ma fa ngat tu.
0: Yeah, hak ma len.
1: Ki yo je bala ya ma me ringi ta
0: ta ko. Fo la hi mana. Aya.
1: Ki ya mo noi ne ya.
0: Noi ne ya fe fa. Ya ta te me me. Ta te me me lo longo mo ana lo que ha ko kapisina fa heri. Ka ma me.
2: You're now listening to PMNUE.

0: ana mo mo kai nanga to leo hofi hofi ni kwa tai meme ke fang e memorita ke fang no nong am tun gay ko beautiful no in na lake
1: pretty girl
0: oh pretty girl yeah
1: princess
0: pretty girl princess ana mo na lake ko pai ni e pot pa hair to hair te gie ke lat mo si figo So, kua tulu fitu te munuti ne tae ki tae matala haola ono. Si kua hoko tuai te mga wako ki mawehi ati muta muta kei nanga. Ki lata mai. A fia finei, tuku ate to whakaue ki mtulu osi. Ne whakanonongo mai. Mai he motu katoa nei ke te leo taongo pime niwe ha to toru. Ka mua atu e to whakaue ki ha to toru a lifu ako ako. Falkland liwa e, mai he maanga ko Wellingtoni. Ne kamata e to whakaolanga to tolu he awhiaf nei ko e ni hawhangi. E hawhangi e to whakaolanga to tolu mo e to kupu liongi, mo e to kupu whakamawhana mai he whinangaro he tua. Ke rata mo to tolu o si. O nōni ki whafo, ai rao, ko e mawhanawhana na koi, po ke molu maulu, tunga o e molu maulu ke toi oha, kai mo ha. Ka o mtulu ki lunga he pola tu, o whakaneene, ke hokum te ki tō kaina, kum tōru ne tūne tō kai o tō kaina, ai e tūne tō kai ke moh, ke kai e tō kai a whiawhi, kai mei long rā ke whang mawhana, whang mui tō hita am tōru ke whang mawhana e kaina, pia whuki ni me tō sinu, kum tōru tō tupuna, whingi tō kala hea tīm tōru me tō tupuna, he mga hau nei, whakoe kum tōru ni whae whakalonong mai ke tō tōru a leo tāmu, pī me niwe nono whā me munuina mai tau mata kainanga i hawe wahaloto munuina tau ngā huam tolu ne kua mamunaki ke lata mai whahe tapu katoa ne nono whā me munuina ko whā maulia mo nei ne mawehi atu aia
2: aia mita kakawai manatu laia fuki e whalewea whakapāla ia umwe matatūlo matua ia ko Reverend Falkland Luvaie, hea whaium, hake mai ia kia lata mai veseanga he tuhi pepa nei. Mo e taha, matakai nanga foki, taha matuhi whene, ko ia taha pulotu tau flawa niu, ka ko tuku ange te pulotu ia ki hana tama whene ko lisi, ko e hana mahingo ko whaiola tei whinufu. No fe maa ko ia mu po ke taha e to hea koe hama natu pamalolo he tau e to flower new si longa e to flower new ne kai ma toru hea ho fai yumbu o kaha ia
0: hoi ke flower new ia ni
2: tota e o aia kai tuku e to whakalof ke kai ma toru ko fai ma e hau a ma fawa hau a tama ko lisi foki mita ko liu fele veia ko le vale vade ka fa manga ho foki te he ngalo e to mata ai fele veia ka mita ko liu fele veia te to re ha fa yumbe ko mari ka ko ako ko no no te tek tek ko ke ha na fo ni si mari mari ai lo ko fa fisi po te fala te ne
0: talang tupu ai
2: Hei, whanonau mai ki a Tamaone, koe whanau toko ua.
3: You're now listening to PMN UE.

kia te tau kalafalahi atu ma tau matkainanga tūna ia koi. Ha tau tōlo tau leo lolongo ma hofi vilo mai nā kai volu seo nā kai le ma tōlo tā. No mela ki vilo mai a koi ki mai ki a lolo ki tā tu e tā. Leo lolongo ki whakafia fia ki a koi puko mua puko mutolo ki he a fia fi moko moko nai. Ha ia koi. Ha tau tōlo a kwa hoko mai tu e tau tōlo ki aho whakapā. He mahina ha sepetema. Ai ku mawhisi ha i e tau aho. Se koe vaha nai kwa hoko a osi tu ai e mga hala makaliri kwa hoko tau tōlo ki he. Mga hala tau tupu ma tau matakai nanga. Aia, pese ni kwa hoko tau tōlo ki he kwa osi mai me mga hala makaliri ka longona ngai makaliri pia he ui mai nena vai. Se mga hone manako ke tuku atu. Tau whakalofalahi atu kia koe manena vai. Ha tau tōlo tau whanau ni we, he tau aonga pulotu i Otago, a pia foki me tau mga whawa. Dan mo ope, mo e leo lolongo nai, whata whata.

ka alofala hi atu ki he mga hao awhia whinei ma niwe whekai, ko e hawhuka mua he mahina ha sepetema, tau ue awhi moe ua furu maono. Whakaue ki mua he atua, ko riwa tau tōru ke whereweia ki lunga ke he, leo taonga pie me niwe ke he whahaitapu nei. Ko e mtoro ka pisinga nei, ko Jorinda Haka kua a mamla ki ke tātu hātau tōru whakaholoanga, ka mata mai he mata hola. Hongo fūru ke o ki mai he mata hola ua ki he mga hau. Pungi pungi a pungi. Ko e hatau tōru a whakaholoanga ke lata ia mai whaita punei. Tō whakailoa atu ke he. Tau mga haku kūne tau mai mua.

whaheta pune mata mat kai nanga nā ko e whaheta pu ke whanonga ke lau tōru mai mot ko stāria. Kaka mga hau nei, nā kai whai wala tāla mai a lau tōru, ke rata mai hata tōru whaka holoanga ke whaheta pune. Kai mō haia mata mat kai nanga tō tai whaka ue, ke a lau tōru nai whai tū mau ke whakaselinga mai mot ko stāria, ke rata mai hata tōru e tō whaka holoanga, he PMN niwe ke rata ia mai whaheta pune. Kau e fōki ke he tau mātaka inanga ni wē ne whai tūmua ke whakanangonong ke hala tau tōra leo taongo ke he tau whai tau putaki taha tō ahaua ka hake tau pungi pungi a lotu. Pia me ni wē anene whai whakanangonong mai a koi ki ai.

ni uni ke tuku atu te whakala whalahi atu matau mata kai nanga, a mamna ki kua whia whia mtore whakaselinga mai ki hata tura reo taongo, ke he whahai tapu nei. Tukana i ko usi tua i ka hai winta matau mata kai nanga, tō tai whia whia moi, uri uri he mga hanei, kua moare te ka hae mga riri, ka hai koe te mga hanei, kua hanga ua tato turu ki he mawhana, moi whia whia fuki, a kua mōu e mahina fuu, kua hoko mai a tau tūru ki ai. Whia whia he tau loto hako se ios te tau nei, whia whia he tau loto hako a kisikisi atu ki ai ka ha, ko he tautahe mita ki he tau mātangi mawhāna ki tau mga hau nei, ai tūnga ka hae mua tau tūru tautahe mga liri tau nei. Mō hae mata mata kai nanga, o se komplein he ui whawa. Naka mana wha mita ki ai, ka he kisikisi atu ki ai ki mga hau nei, e whia whia, ha ko hoko mai atu tuke ha ma fana to kana ia to fkaro atu foro to fkaro anga ha pio me niwi ko mai ki ke mo wa ki he fkaro anga ki manga ho a fia finei

0: Whai te apunei matamata kei nanga koe hātou tūru a whakaholoanga ki lāta mai matua mko ina. Tō whanangono ngā tau tūru kei a kotungi a whoro ke he whai te apunei mai hāna. A tau talhauanga ka hā ke he longa he tau walatala ke hāna mōi. Lahi hā ke ini ue se hoko mai ke tau mga honei. Pia me ni ue nene whai whanangono ngā mai matua ki ai.
1: Ko ha ko tonga for hire pai to mia for no e man ko ona ne pata va sele for no e me da putu ki to ki lau ki tonga i niuro ko te matu ha ko ko ringi puri mo hare lotta ko ringi puri tu me ringi puri e se ko tu pe mo rangalung Kei mo whaka tahau o tuku mai o whae he magitanga, tuku mai a pāwihi whae he tuku he tuku ane. Si lai mai ka haka whia whia he nofu i e o sere. Koe ka kāna ni whai tāne, matua tāne haka whai hāne i e o sere. Hako mana ako ako pāi tu ngie ke hong huma whiti tau tau he māngu a o sere. E hāna hau, e ako ako i pāpua, hoko mei ki niwe, whita a o sere he. He uina paitongia ke whanu ki a hoa koe maa kwa wasere. Si nofo a paitongia wasere ke hong fumo fiti tau tau he ana mui. Tau liu na ie ke maa kwa tuapa. Si ko mena hei ne whai hoana i a hale lota ki a ringi puri. Si whanau o he maa kwa wasere i li urou. Si nofo he maa kwa ia one mahi na haku. Si uta kehe mai e moare mui tuata mo paitongia. Hakeu mui a nofo i tuapa. Si nofo i tuapa ke hake ki whia huma whitu ke huma wale tau tau. Tu liu o ke maanga kwa wasere ke whakakia hako a matua whini. Whina tau kua aiti hanga hanga mta ke hanga matua tani. Ka whina tau ke maua ai he mga hane maui ngai a. Hako e hana ngā hua e hau i pāpua koe ngāta ngāta uku uku tahi whanau e matatau. So ki hana ngā hua he waha ia, koe whinatu ki tahi ki uku uku, whana whana ika. Ia. So ki mene hei nei ima ua mi tahi ki haka maha ni hane hei nofu pāpua, koe whanu ki tahi ki uku uku ika. So ki maha ni whaka mua, tunga ni loe tau tūru, koe mana mua ate whaka ao ngā hei tau a kau niukini, a kau kona a haia. So ki mana i mita ki mga hau ia, ka koe mga hau ni ki sia hei tau tūru, Ko aiti mitaki ke waha mai ta mana ni hoko mai ke waha nei. So ko tau fitu hei whakotu whono, whakahare ta ngāta ka mōi tamene ki ka ina. So ki mga whaka mui tungi tamene ka mōi he wāo, mō mōi tamene au sia. Ha koe katātu ya kau kona ia, ya kau nukini ki tahi, ko hena te uru uru poka hingwa e poko lili, ha koe lahe maloro. So ki mga whaka mui ya kawata mauturu ki tahi, ko whakaonga te kuhu. Koe ta kau Tau se ika ia i tahi wa hawha mua. Si longa i tau mene ne onono ki ei, ke hoko mai ke mongo nei. Si liu ki ka ina, si nofo o me haka matua fine, si whai hoana hifu i a wasere. Mau o me finta mako tonga. Ka kuau, koe tangata tuapa, koe matua fine hako ke a wasere. Si lei maha ke mga fwane tupu mai au, tunga i a takiresi, koe matua whine whalataha meipo, ko ringi, meringi sia, ko maheri, te utama whine arangarunga ia mo sikatupe. Matua whine, manatua ko sikatupe ingoi matua whine tupuna mautu. Koe makitanga me tunga ane ni tupu, ko tunga ane tupu mai a pāwi, mo makatato, ni tupu mai a hakenga iki, ko tāre tahi ingoa. Hei ni tupu mai a peturiki mena. Koe mga whaarahi. Tu o hare te kereisi fōki hai hinei, koe mga whaar taha mau tūruia. Si koe tau haka ki sea ki tamo matua hako ni tupu mai au, koe tau hafa, tu hafa pārangi alau tūru. Si ai mea ke au ke nimo, kai uko i hao ke iloa, ko hai e matua tāne ha mau tūru. Matua tāne ni tupu mai i tupuna ko rangarunga. Ia, si kūmeo whakamui, si ukole he o ke mama kai tunga fufu he mga faa ai fra kisi ke mo tu ni to fano ni tu tu mo ye ai ku ku meu ka ku meu he ka ni tu bu mo ye e ha ka ma tu fin ko mene ni mana ku ge ai lo to ke misi atu ko si bia na ku ku mo fu ke ni tu mo ye ha ma tu dan si lo e u fra mu ye ha ma tu dan ko ma tu dan ko tanga te tuap si ko ma tu fin tu puna e hoana pa to ngia koe niu kinia tata. Si mau i pāpua, whanau haka matua tāne i pāpua. Tu haurai e ki niu e o lahi te. E ka koe hana mui, lahi haka i pāpua tu umoi. Si lahi fuke mga hao hane nofu ya masere, ka mua mawhiti tau tau. Si kua mena heia ne, ne whanau iu, si fuka ingoi iu, koe maanga hakoa masere, ne tukume iu. Pano he hanga whakotu whonu mua ne tausi mitalami. Si koe whaiaonga haku he whanu he hanga mitalami, ko tungi a toa mo mokotofu ou. Si koe whaha ia ma tau mamatua, ka whaiaonga ka pe hingoe ne mene whaiaonga, ko iwhia whia ke tamaonga hana, wa fana te mai toto pe e si whakaoro ke hei paka manama hapu ke hingoa si viru, toho si ta mena fuki ni kisiro he paha ia ka ta mai ta sitane whai kana ke lapu si tuku pe tam darima si ta mai ta sitane ke tahi filunga ma darima hao longa te whakamana pia ni kisiro he paha nei si kisiro fuki neo e a nganga he mga huia hako e mahai ni hita whaiaonga ha ko na kai tunga be fra ha no no ni ga ma ha ni ke he te fan no wao ka ko no wai la ta ke si ha o fle ve ia me te mo tu ia si o no ge is li o no fuk ia ke he ha ka mo u ha ki ka be he fuk yo fra o fuk ni ga ko ta fra ho an ga ia he mo u ia ta e ha ka ki si ia ia te mo si ia kai be ha ka matu ta ni tu pun ko pa he muatu na ko he ho ko ha ke toi huli he va he va ai ai ai ta na tu fi do to si foru mga ho kai ha he matu a ha ko ke u te ke ha ho ho ko ai te fi ha ka matu tu pun he lotu ke fa no ha lotu ke ha ka mo ke toi huli he va si pia fuki ni whanau ki tahi. So ke mene ni tūpu mga whaka mui e lahi hake au, u te matua haku e tu antau ki tahi, puhala whana whana ika, mo puhala hi he pō, me o amha hawe, o fusi ika, ke he luo, pia, si ki seo e mako ina, he mui he tanga tāne, mui ngā hua hua, ke tu tūri si e te whoke o whurumō. Tunga pe e whangu mohe. A imi tāke nei he tau si he mana mana tui whi au he mga hao haku. Ha kua au ke tāmu, e ke mai tu mna whakangua ngoia. Mua atu ne mohe. Kai hoko mga hao nei mata mga kai nanga, si kisi au e aonga. Aonga ke hake he wau ke kine maala, tō, koe tahanga hua ia he tangata tāni. Ke mui e ia he mui whakaniwi. Si tahanga hua fuki, ke whanu ki tahi, ke tu turi me ika, ke kai e ke taro. Si koe, ai beheau, kai beheau, whakaui au ke he mui ia. Haka mga hane whaihoana iau si whaitama, si loe au e mga hau ke tō e taro, tō e tamanausi, whakamea, si loe au mui ka mui e maara ke hakilunga, si longone ho hoko e manawa, hako e tau taro ne toi au. Si koe mga hao ka motua ai, si mga ka utu e taua, koe mga hao e tau ne ono ke hilang, si me whakau e taua ke atua. Hako e hana tamu na whakarao whanini, fua ki mai ki lunga ke ne kere, ne whakau ngeo me haka toko ua. Si tora he munuina ke he whanua, si pia nao ka whinari ki hitai. Koe tau puhala, ne whako kisi kisi, tau tu puna, tau tulu, tau puhala ke hi ika, mai tau pange, mai tau munausia, koe lati a tau tulu, ke kisia mita, ke hama hane ki ikiai. e ki o taonga mau me te whanau hau. Si wha pēo ki hako tamuta kai nā, koe kupu whi ki e hako. Pēo, kerea kere mā te matua hei, mōre kerea mēne te o roa pī. Si whikia tu, koe whikia tu o ia. Ai longo ni au e, e masamas kerea hello. Kai longo ni au e whakarau wha, hako i hako tamuta kai nā. Kau whakarata, ki o mō tūru ki taka whanga ki tei. Si o mō mea kato o taha pō, o mō hala liutu. Hala e ni hai hi fumbai ki hau ki arufi. O mā o mō hi ika hei pō, pō mahina. Si puke o se re kihia mō. Hawa eita te te puhala ni tau se ki au, mai te puhala ni tau se whoro na ngāti ni o mō. Si o mai alau tūre pō ia ki sia, mō hake hi fe fe kai te uika. Hawa e koe la kua he pō ahu, fihi afi la kua. Ka pēhe hanga matua ni whakaako mai kiao, tahane la kua ni mahuinga. Koe la kua ni ki kila e whatu se i mua. I kila e whatu i mua. Koe ki kila, koe patuna ia, koe lata me aho pō mahena. Si ka tui koe pēhe, mai ki ka hau ika ke pō, mai ki e pāngi hau ke hora haki ka pē kabi i lung. Ai pā. Ka ka tui koe haka harakiri ke hau i tua ke ngutu, Leo ka kaha, koe pohe ika, koe mauni ka hasi mo, si pahantu e sehe ika ia, koe osi te pangi ia. Si pia ilo ilo e maha, ai fina ngata maha nei ne moa, ai ilo e ufuka ilo ana kai mtu, ai ilo e mtu lo tu minei kikia. Ka tala atu, ha ha ia o e tu funga, si pia ni ka oa tu tulu ke tehe ke kamakam, hafa oa lang, ka koe hako fa kisme matua, kasi e mara ilunga he mara nila balabala he kamakama, kasi e laro kiri keri, si fofori. Si fofori mo ia si toka taha mara he dhulta e, ke tuia ke e matau. Koe ka kano ina ia, si ka whana koe mua ke hi, tuki tuki po ke mame koe e kamakama ia po ke ingoa taha mara, si puhi hiwe koe ki lunga he po mahena ia, puhi hiwe koe ki lunga funga tahi e. I te mapu pu pu. Si te ono koe mea ko hake mei te nau i ke kere kere koe toko kio, i te mea koe mo i e kakikaki hao ne hi, na tatai ne loa mo i ngā loa loa whakatoa se hea kau hi uri hang. I te mea koe mea ki hahahi hui lunga i, koe ka kano i nia, ki ua ho hake mei ki lunga, kai hui fuke no nofe lo tong. Si ai mā me koe te murungurai, kai whaka mau e koe furuwana, ki tomo wane ka hui fuke. Si pia ilo ilo he whalu tangata, he maha. Si pia haka puhane ni tau si tutua mauturu me haka toko misinga ke hi, kwa longa tika hae e te uika. Ka ai tilo he fo hei, ko hingo hapa tu ini fa tau si. Koe ta hifu na hako, ta haki, pāni ni hata, hana ke hewa, ta hifu, si kita ma mama to mene iloto he huika makama, kumita sea ue ta malane tokai. So ki ta mala ia ne ita lahi fuki ta wika ki rekeni ke whakaon. So ki lote ki ta wikia, ta taini hape makakano. Ka ilo he ta wika, ko aiti osi te makakano, ko ta mahafe hafe eni ne toi. Si moko eni ta mania, eni mea ki hoko ma ki hao nei. So ki hao nga hia, heo maoma ki ta tupuna, me ta whakakoanga, hako mga ni whaihoana ia koe, si whakao nga koe ta tufunga ia. Mia tu mau kai peo he maha ha ku fuat. Si ki tumna whakangongo ia. Ki tumna whakangongo ia. Ia. Si pia nao ka peo ke hiu ni heang. Hai ai e fua niu. Ai long e fua niu. Ka kai hai ai ne fua niu kwa mua e aonga ke lata meu ni heang. Ai kama na fua niu noi ni ka bebe mitake niu na. Ia. Hai ai ne ta mahare hane kwa lata me hiu ni heang. Si ke puhala ne whakakisimu ke hau kau ke hiu ni heang. Hi uri hanga si whakahara atu bēki mua. Whakahara ki mua, si mga waka hi mai ei, hi mai ki hau, ki la ta tunu mai whatawhata hau. Ki e pāhe whatawhata, si hi horo hi whuni ki nako i kirekere. Ka ka hi mai kai whahe, ki whahe, ko mana ni kaha kama mana marolo e uri hanga. Si ka haka maa mai e ni siau, si pia ni kaha maa hahave. Whana fukia maa hahave mo Tagiris, Vini Hope, hanga tina ngā neo ni tehe. Ia, Pia nā e nōwhi tuap, whani a mahawe whoa. Tā pōhā kone a mahawe ei, se umai me ke au ke tuku ke lō. Se ke mene tuku koko he pō ia. tunga pinga ava ava ava si si nga ala ava ava ka i ai mamo si tunga ake mara tei fo foro me he ai mta si o mene tupi mo ia o hoko mama turu hai ei e tau sea sea ike reke rehe uru tata ma ke uru fe ka ava ava hopu ki tei ke haki ki kakau ki haki uta si mene mo nato ai kui kui ke fe fe kau ea kui moana pukelo ai a kui haki me ugeuta ke tu ke uru Ako tahi horahi he uruuru. Mori nini ngā hako, nei loa tau ke kakau. Si ke hake o he loa i he uru i tuampa, ke hake hoke puoho tu hake reiki ka ino. Si ke heu po ke lot. Ke taha ka whanga e maha ni tau whaka whanga mai hita tu pona. Ka eke mga o ke mana kerea. Si eke tau whaka mana pihia, mu whaka kwa o mui, ke ilo e koe mene ingo ke kakau. Ke lewea ki te koe haa mui, Ha. Pe da ku ba ko no fu ni. Ko ha wo ko ke ke ha ki ni. Ha ko ku bu ye no fu mo ke ho ko ma ga ni. Ko ha. Ha ki de ke mo te te u fi ha ni ha ki u hi wa ta ha ra de u. Ha ki u ke mo tu. Ko mo mo le da ko mo da ga ne fa yo mo tu ru ki te. Tāne mta kai nāngai nē nōfu e, ka mna whāno nē tōko tā maka ni kāke i tei mwe whai ku lipu ke whiha. Ka kai pa haa haa ku mwe haka tō mta kai nāngai mōt, nā o mō tūru tōko whāmpu ke tōko lima, e pō. Si ma nāko, pā hifu fuki nāo ki tei he ahu, tā ka whānga ka haki tei, hi e tau nui e, si whā pehe whāo, kui hau kwa koe tō whāmra pia, hau kwa koe ki kakoe tau awa, Kwa ki sia te kite te muta wanga ki o ki ai hai ei te wika ni hai ei. Si kwa haka ki sia e whoa e maha ni hake o hi mataia, kwa o horo no ni hae tehi. Ka ilo e lau tūru, kwa mina hau e ika ka whangai. Si kwa tu whaka mana vi haka ni, si hi au e te unui he nofu e maanga te mko tonga. Kwa ha, kwa hi whai hao ne ei whai. Angan jauh orang niwa ke kai tu, hamen ni kah itu. Lihat fakoh pun pun, kalau ada kai kah, mau follow dia fakoh hau. Saya minta kau fakoh kah hi, ke fakoh, kalau ada kah hamen, mai ke fakoh ni itu ke mali. Aku tu mata bawa ni fan aku kiri. Si longa mana kau mana mana tu keliu ke mut. Liu us to taro ke mut. Si tau kau taro. Si kai fakoh. Ai te tāhu ki tupi tupi. Koe ka kānu, tō liku hake fuki nāu ki tau si fuki. Ka pehe mai tamu tā kai nāu hako ki hao. Ke he pehe whanga i hao ko hau ki tau si tupa rao si a iri kumai ki kai. Peo na heitu tanga taka hake ki kai. Ia. Si ki tu whaona pia ne moku i na haka mui, he fia fia ki ngā hua he funua e haka mui. Si pehe haka tau mana mana tuanga. Hako ngā hao he si mana tau He ono mahina ia, ha mahina ia moa, one mahina ke motu, he makariri, one mahina ka mawhana, he o mai amaturu, mauriu a moa ki kaina, hi ke moa ki hinei. Haka whakatau whare ta moa i hinei, ta ha moa ka ini hinei, ku whakatau, suka usi te hito tōngi, ke no nofo noi nai ka ha mune, ka ka mene ni tupu mā te mata kai nang, ku rei te hai mune, ku ai nofo tu moa he mene ia, ku mene hene ma masi a tau tūru, he no nofo roa ke motu nei. Ko hake te rei te mune i uling tui ni nege he awhi maang. Si ka pehe hoko ke tauko hau, ko hake te ke ua awhi he rei te, he tahe whare. He tahe whare ia ne, he mai nei ka koe tau whare atu he, he hifu mai ki hau ki hau ki he taone. Ko fiha ta, fiha awhi ta fuia mune, e si ka tau mana ia nei mana mana tau, ka kai nofu ke eke haa he mahi mutu nei. Ko mdo ka lata ni ha ka ka ono ono fuku kei longa mena masa masa kere he mudu nei. Ko i teo tex, ko i taha mena fuku kia nei hanga hanga mta kei. Ko tau insua, ka haka tau he insua ma tau he hau ki nei. Ko haka te tolima pe, ai fi tupe kaka moa. Si te fomna mea hanga ni mana mana tu ka haki ei. Ka i haka ono ono fai tamau ki toka hifu tu mene ia hi nei ki ei. Ia, si ke haka mana tu. Aonga lai ha ka hau ki nei si aonga fuki o ke riu ke mutu. Ha ke fuatanga i nao. Ka hake nao ke mutu, tō tāro ke mutu, liu mai taka te parao, ei pa pua riu. Oi hau o ke mutmarangi, haku o ke tautangata whai hawana whai tam. Ke te mai, ke kumi whakakwang, ke lata mea no tūra tomo mui. Suka hea nei, lalai nā ka tau tam, si langi nā ugei, koe whoa he social warfare, o amuturu ke kumi ta hasen, mora mo matai te buhara ki o ke wuling toni, paka mena whiwa hati, ke whakatau, ke mau e whea, ke au ke kumi mena ne toka ai tunga hua. Ei no noho amuturu ke ina, kuhau ka nohu ke ina, o amuturu ke kumi, si longoa ne tau tame mo kuin, ai ke mga hau o ke tau tame hau ke poka poka. Koe whakakoanga, ke ua no nohu ke onono ke hitu bia. Whakako ke mana manatu ke hita mui whakatangata. Koe ingoi hao he mui hao me tau whanau hao ata hao. Nei ku. Si ke mene ni mitai ke ei, lalahi nga ka whanau, si moe tunga hua, mitai ki tunga hua. He hoko meki hao ni, si koe whakatau whaini. Si no nohu na lalu tu, si tu ua haka tamu fini no nohu mo. Mai he iti iti, ke hoko meki hao ni. Haka ka kano, koe whakatau whaini te aha mo, mai haka tu ua. Ke no nohu a mo ua. Ai longoni wha mena ke pehe ke mita ke mutu ni. Tāna ka mena longona, koe muātu ne mutu ko niwe. Ai whi mutu ni ki seo he mutu ni, mai tau mena he mutu ni ni pehe kua mita ki. Koe tāna ka mena ni muna tewe koe mutu ko niwe, koe tāna mutu whahua ke hei. Ne whua ki mai, mai mūi he tangata niwe. Ka koe kunu mena au, ha koe ha, hako hako to koroa ni mui au. Si pihia haka onono he haka mui, si ke mau fukina au hae mone, la angeo ke haka to koroa, hau ke haki ke kisia ka ina, ke nonofa ka ina, si ka li liu mai, hakana mo ka tahe main, ki disi mai si ke mut, hako mana koa, kua wano ngufuru te tau he haka to koroa, wano ngufuru ma walu, kwe walu ono wai, ia, Hako mna ilo e mō, ko hingo e whinangaro hi ki te mō mui. Kai liung, ko ia ni ke pūle ki te mnaus. Hako, mō ui ia. Koe mong hau niwe, koe mong hau niwe ange atua. Mai e tau tangata niwe. Ai māko. Mai he tau tupuna, ka mna mna tamo atau tūlu ke tau tupuna ni ta mai atau tūlu. Te mai he tutupuna te tūru ka matanga, he laro lung. Si hake mai ki hoko ki te tūru. Loto ki te ousi nung hau nui, pa mataka inanga. Ako mena hei ni tūpu ya mo tūru hini. Fese ne, ai tahe pārangi loto, e whainga ni whaka pārangi. I tōra aonga. Si kuta whaka mana pia, ako nei whi whiai. Whaka ingoa he, e au, kua mahanga ua te e nung hau nui, mo e nung hau pārangi. Sa i leo kwa mitake mga parangi e koroa ni ka hampaka leo sea ka ekele mga uniwe. Si kita pamiya ka ne moe po pumata ko fiesia. Ai fia fia ho. Ha kwa ko behete ka hata utulu. Po ka hau mga uniwe. Si u behete ka hata utulu. Kwa sapati ka hata utulu e mut. Kwa mna mga uniwe na hata utulu ka hata mut. Ka kiseo ka hamoni ka hake uke mut. Ko pia fukite mut. Si kita pamiya ka ko hai ka muta patu mga uniwe. A koe motu. Se ki sia fuku nia e motu mo neko, pere vei sa amoa tei. Ia, ilo ana kai tau tolu, pe taha kupu he tohi tapu, koe kupu tohi he tohi tapu, e pere vei. Ia, ai mai keo ke tala atu. Ka koe hae e ka kano e pere vei, ia. Si, ai ka mena hako e ke tala atu. Inga sia na tau tolu, meo nomu. Ka koe haka iloa, koe niwe. Mana tu koe ka haa, e tupu mai ang hao me hao te tupuna. Koe tāna ka mene whei ne onono tu kei mone o whei loelo ta tau tūru. Koe ngāna te tau tūru mene ingoa, koe tau tūa ngā hui he hao tau tūru tau tupuna. Si u se whakarofa, liu ke ono ki tua. Pea ka ono koe ki tua, ka pō mā sima tāke. Si pea tua ono ki mua, si mana mana tu whakakuru pia. Nike liu koe ka mōnei na hao, ka rari rari ke mana mana te tumana ia. Ka ke whanau ke pehe toko ke atu hau ni ai whai. Ke mga hau nei na hau, ai whi mena ke, ko koe ka tālanga e ku pēng ha mua. si e koe kupenga e ki si e tuta mao. Kaka pea i tu se koe mena, o i se e whakarofa. Whakaka te tupuna te tulu ke e kae lu, te lo taro, whakaka te tupuna te tulu ke kae poro, a ilo te tulu te mina usia, te usi ta kihi, mai te tupuna, ia, se i mea ke au ke nimo, nimo fwe fwe au e haku motu, kua au ke tangata niwe, si te usi ne au me haka te kua e te koi niwe, Lingon ko maua ni ta fwa i New Zealand nei. Ni tau si ne moe tu kai whakaniwe ke hoko mai ke hao nei. Ai whia whia leo ke kai ka hetawa patata tam ngaho. Ke kai haka mui e nohui nei, ku mea o e taro. Mena whenei ne toka ai ki hi whei niu taone hoko e whan ke kum. Ia. Koe ka kano, koe tu puna, mui tamo matu he motu. Koe mui e tau tūru, ke he mui whakaniwe. Si whakaako heo e tau tā māhu, ne whanau e moa, he umai i gi, whakaako heo ke whaiung. Koe tau mena ia walate e tau tūru ke mai longa mta. He au whaka tau tūru ke manate kai tau isi tau matua māu, tau hang, ia si kai tau e kai niwe, me anga mahu mōtu dhoa, me anga maulei mak, ai sei sei, e tau manaus he haka mui. Si pia ni buhara he taro mūtu, Ai sei sei ke tau taro ni ta mai fei mo fei. Mōli nani ke ta hamea ngā taro te tu mai fis, ka kai taro ha tau turo motu, koe nu mana ta, ke tau taro he larurangi nei. Koe tau kōli whaniwe kua ngāro tei, ngāro ta mō. Kua lahi tika hake he mena whakararo tonga, te koutu he larurangi, si pia ni ta manaus. Ia, Si ki sia koe koe takaro fuke niwe, kua ngāro tei. Si koe takaro niwe, kua ote tei takaro tu tunga mau. Koe ka kano, hei māma i tu tangat. Koe fei fei takaro i mūtu hei kamataang. Koe tamini hea kani mamu koe. Ha koe hei ke noti tau mena hama, hama hei nanu ni tau mena ki tau isi. Si whakaro fai haa koe tau mena mūtu. Si wha bea fawa koe wha mga hau. Ai koe mga hau. Koe mamu koe hua ku mūtu. E tupu mai e eu. Koe menea kone whakarau whai. Ka koe haka ki sia. Koe aiti i tunga ka pe koe niwe a koe. Koe tunga tinga a pe koe tangata tupu hake na koe mutu ni. Ai lue au koe ingoe ka kan. Koe menea e ne lontu heo hako tu whanau. Ke tu tupu hake si mai longa i tamo mui. Koe mbesi ne nofo koe ke mutu ni ki fihe afe tau tau. Mui tu tangata ni tupu hake. Ka ilante ke ilo e koe. Koe au koe tupuna niwe, koe au koe niwe, me na mua ke māma i a koe mou. Koe pese ni hingoa koe ke fihi tau tau ai whanaki sa ina mwafrika. Ka te whanau ni tupu mai e koe, niu ke kume e no whanga i hao matua, tupuna. Haka, ai ni mea e tu minau sia. Sa ai ni mea e tu tungai la te umoe a kitahi, ke he vaho, ka ewe mena mo kaise kutaro o kitahi. Sa ai pehe ai munu ena, Koe ka kano, ka ka hua tau mea tua, si mui hanganga mta ke mui hao. Si haka ilo aia ke tamana osi, mai he haka tupon, ke hoko me ke hao nei, a ime mea ke au ke nimo. Koe mina lai haka ne manako hea tu hoko ke ilo. Ile e koe tupuna ne whanau koe, koe ni ui, mena mua ia. Mga hau ngai e mga hau i haku ki hoko mga hau ni. Whakadu mo e mga hau ni ue. Koe a se fua hai e he motu ha daua. Ko koe koe tangata ni ue. Koe pese ne nofa koe he motu nei. Ke he fihe lewe he tau tau. Ka ta hoko mai ni mga hau. Mo he uhu e fua koe hau a koe fi. He ta tu hau mo tu hau. Ko hau koe tangata ni ue. Mna mua ia. Ne te langi koe haku tu whanau. Koe mga hau mutu a daua. Ke iloa a fōke a koe. Koe mga hau hau, ni atu he iki mau. Mai he tutu puna. Ni atu he tutu puna mau. Ka koe haka whaka mawhana atu ia. Tau mea, manatu. Koe whanau mai ni we hau a tau mga whawa. Mai hau a tutu puna. si wa ni me motu ke hoki ei. Pese ni fulana ke hoki fei, mene ni mua, mana te motu, mana te atua. E kumi ki ei. Ua ngāro i tamu na usia. Ka nofe mene ke mui hao, ilo ta whaile, muni naka ke kautu he langa ta hao.

Ai, o matamata kai nanga koe, hatau tōra tau, nea lolongo fulufu ala ia pia meni ue, ko whakatangitangi atake la tamo tōru ke mga hatonu nei, whaka ue ki mohe atua koa, takitaki mawhala hatau tōra tau mo mou i hoko mai ki hafou nei koe hake ue ki a sepetema, ta ue a whe moe, ua furumaono tō tahi fia fia ha kua ke kise atu kia i ka hake te mga honei, hana whima fisi fisi whakahanga e tau, ko se i o si fuki toa i e tau. Hanga ua tu ke he mahi na koe taupa mo e whakamuna toa ngai pure whakamotu ke he maanga nei kua kalana, kise kise kia i ke te mga honei koe ua whakamuna toa ngai taha e ha mahiwa mo e taha fuki e mta hiku mahi na. Kai mohaia, Liri ua tō tūru ke tau wala. Tau lero rongo ne kua whakatako toka ke rata mō tau tūru ke mga hau pungi pungi nei.

tamatakai nanga ko e ha tauturu tūra whakahi ko ai hatu ka hako ngā hua tuki mga nei ke hoko mai ha tauturu ka pisinga ko ko ia ko e matua ririfu ko inga mkore ke matuta kia tu ha tauturu tu whakahoroanga ka mata mai he mata hola ua o ki uki mai he mata hola ono ki mga pungpongi ha ko e ha tauturu ka pisinga ko luana penien ko ia ko finatu ke tau mga honei ke he mūtu kuniwe ke nā taia mai he fiuru he tā he tau whānau ke hea lau tūra mga whāwa ka e whakau ea wetulou ke hea tau tūra matū whakawhikau ia ko mai ke tau tui hea tau tūra tu whakahoroanga ke he mga hakomoa

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ko tāongoa, tuke amatūru ta whakanakonakoanga, mga pungipungi nei, whakalofa o fio fia tika koe, ka eke whakanakonakomai lai a koe ke mga ho. Pungipungi nei, puke masika lai a ka hake seo seo, ku whina tuke te whakawhika wanga, ke nā ta mai maa mea honi, ki a munuina me mawhala, I te whakanakonakoanga amatūru, matamatika inanga, ke nā ta ia mai whai tapu nei. Whakawe fōki, ke he hato tū la tako pisinga ne kua whakanongonongo mai ke tau mutu mamao ke he mga hau nei. Pia me niwea nei, whai whakanongonongo tū mau mai a koi ki aing.

Hoko mai tua ia mga hamatamata kei nanga ki mawehi atua iau kai whakaue ui tulau ke hamtūrua whanongonongo mai ki he atautula reo taongo ki he mga hoko moa nei kai mua ui atu ki he pūri ni pō ke hoko mai ki te mga hau nei hamtūrua tangata ngahua nei ko Jorinda heka ku mawehi atu ke rono whamtūrua mui munuina mga hapungi pungi tu riwa tautūru ke whereweia ke whaita tapu kahau rono whā ki a munuina